0: Nonsia Aboha eye Adum 106.3 in Sra 104.5 and Affili Stations. Bebro Ohagana Fanaka Seboy. Wama fatwa pit na ye da juwa da. Ye no body nasese ni penny na dum. Na washi so. Ye kwe weekend ya nante nante nye kwentu ye kwentu. Nan so. Wadi ya kwenye nina babedro sum jemwi diye. Asida o. Asida. Ye di ma chedi ya mpon dina no pain. Nan sama ye di bano edro sum. Diye di mwa kotene. Winim se wukwa eye Aguna East Mansini mu. Ewa fifni mante mua. Krobi ya fwa Aguna Mankron. Eye enkwanta. Danse nesu honma. Ye sa brante mu ye mumu. Chese, mumu kita tuwo. Wama bwa brante ni fi tuwo. Ajini sika. Hunsem akoye bibinwa. Na rehuse msuwa si se asafua. Wama kwa boko. Noma kwa kwa shema sumjwe hunsema wye peye no. Wama kwenye kwenshia. Ewa nkinkenso wa santi mante mu. Enosu huwa manibo. Yebedi mungo mwa ama wanopeyi. Na ebano galem se. Fuba gudi etuo, ya nipa bi etuwa, enchaye, enamne kwansuwa. Afutuwa kwa mamabuwa, wamo ewo eye doma east, mansini mo ewa bunu mante mo, eno eni nsembi kawe mu anopeyi. Yadimu chemu inabe sumo sadume fem, ene juoda, anopa nusia kasi yebo. Sao ye kwa jo anasa woya juwa, ene ya woda, happy so day. Na go super XP, bochi dom, ya kan go super XP ya, eno, sa wofilia, Ube filisa. Enti abribia beko gol. Sa wakwa kwa ta ufangu ufua diagu se muno. Ya kacho mse. Ube super XP nibi. Ude atone beti huwa dansi ye. Enu ye fuela. U inji nisuwe ne wato. Ya enye nubi na wato no. Unyato go super XP ya. Esune besa sa. Inji na huwa dimbe wye peye. Ebe jane naso. Enti se diya ye kwa filling station na. Na ye goela. Eye super XP. Ena yeto. Na Eco Bank. Wase the Pan African Bank. Eja dienye na ekoso. Yesika sema mtutu ye, ejina ye, Eco Bank na biya primama ye, wajuna jadi fuwa hon, ito shansi saya, Eco Bank ya ba abre jadi fuwa nwa, emu ye, sabisi ya na wopa, eye bisi ya boom, saye digita, saye digita banki nsua, wamujina mufuwa, wahun, ito no, ya kwa ho, kwa biya kanto no, na ubusu miya ketu ya fafa ho, wansu ya ubojua ubojua tongo niye ma, biya kanto no, nefosika fafa honu, na ahun ye, hiya brimu no, Eco Bank ne bediwa kajine mu, thanks to you computer clinic, ayarasabia na dos Mayimu, na babia wakwa, wahono, yasi ya ka a Chris Cannon, sa wakwa, na eduwa tuwa fidiye so, na fidiye na chow, unipediano, ni achwa se weche ha, weche ha, weche ha, ya diya duwe kanya paneko, esansa skana ye chano, edabi bia di pefia, kasabia enyechiri, eye thanks to you computer clinic, ya maonai enyente inte hone kwa jayarisa, DBS roofing, edanso bodye, na himfie, Eye DBS, danso bwane ma papa, eno watu amao. Na ni mse, wasu obetobi biya, betobi yanfa huwa anosumno, oma 10% discount. Eno, eni sise ya, DBS wadi edijuma, iti ruko huwa nmo kwa tuwe danso bwane ma na ude mufuwa, obeto tu ni ma sise ni ma ye, ama wanya honto. Na Franco Trading, ya kafu mpapa pa, eni huwa sese sa. Eye Franco Trading. Nenei, home appliances nswabe kahon. Bibie didi juma ufie. Eni CCTV camera singinano. Papa Franco akofebi ya ba. Eni jiseme womni se. Sa wu downloadi Franco Trading app no. Ewa Google Play Store. Nani dija ewa degita anuswa. Betu menya kusi 40% discount. Eno eni die Franco Trading Enterprise. Ede mao. Eni makuwe inebo mitidomu. Edi ya mejeso. Ene abena pokuwa. Ah, winie. Doctor, sign, and Najagre Boas, Omnom Bomichidom. Na Kwasimafo, Ayua 05, Wachamatum, Socias no so, YouTube and Facebook, Medaho Jemihomena, but me a journey honor and some no, what's able to comment and so, at Honum, Yensasie.
1: Jim FM, 106.3.
2: Only God can stop us now.
3: 106.3 FM.
0: Na yesha ensamna siya na yefiti wo enfinfin mantemu Aguna East mansini mu na yejina arahosama yensaka etrese etrese obi ono edini juma mobile money ya bi ono yana kakan kakra meje me 100 me 50 me 20 na chese wo yana juma kakran kakra babia asamna siya ni Aguna Mankron jansi honumwa na mwuchirese baya ena kakrenye ni abosumi kakrenye no akron for real 40 wa muhonuma anuwa deni Mwamu mkita tuwo, ibi kita nkrante, chesa kondia, ikito mwamu didi jumano, ebro majweni niti ya siyeso. Na weya yeka huwa sema, kofie jedi huwa mane wabano, yesi mema pa makumakun sinya, yomu kite tuo enye honye ma enu omu tisi ukroni mu na yesu omu ba yeno wamu omu yemu ba mani no enu omu tuse wamu suo enu omu so wawo sopo honum adroba fuo enye chesa kontu fuo omu koba no enu omu tumibe disa juma no enu omu suo ni yesu omu kwa yeno momu vende so omu yemu mbono ni pami ensa ena mnanti yensi yi kita kundiye yi tumetusa wamu so eji wamu honye ma ema emuba kukura mpo die chese wamu ebo ni tuu ewa ni mfi na kofie jaya ba huma so yenko na omu yemu enchi mwakasa kofi matiye
4: amine mejoso
0: boya manyo se aguna ye mankron jansi mebua
4: pepepepe
0: na omu si chese omu tisi kroni mwa gomu wiwi anema na nase eba nese yi
4: Agumanko Johnson no ewo swedru kaswa kwanti bonse onse se o agro swedru na mpese be fa main road na udu kaswa na fa new marketa na akofa bodjiase utu bodjiase fu bodjiase a na o de ko brache na de ko manko Johnson du fu ho na wodu agura ekonyako ofru manko na akokonyako eno agura isimensim na eredan enyumbe 637 na arobes 82 kromwa ene omo se max ani tuo kuta mo no mo ya le tade ye wo mu bi no ene mo suke je pau eti feeling stage ba ko omo ti tuo no omo de wakasin ya fast ene mo to nguro omo disika no lucky dan omo disika ni ato nguro eti mo ba money fo e wo kru mo de ene mo ria obi a mo ba money fo a asa ko ni bro na ni pa mi en tade no mo ba money shop mi en sa ene no ma wi om ma bi kura de ene no so oto ade a wo tuo osika wa ko wura fi o a mi ne zo video na wagu fufuo so fufuo kura wagu so ama ne ma obi a fufuo ze kura ti fufuo we ko ni etwa obi a de atu no gbom ma amini ti fufuo ho a wo didi o ma bu jese o ma bu ro bu na bu tu no atam sikani nyina ana abrante o mo ba ma ni so video na ya me furu mu ni ya na aburu no tu za
0: anyi kofi nti jina hama me na wo de se wo tie yin abra YouTube ani Facebook nti to abuba na da kwabna ne nsam no ana container ni mu so hu se etu abobo na rerere mu se ya ani ehu videos na nje se na akode no enipa nsien nyane ne kita na se ne bi kita
4: etu ne obi ekuta tu ebi kuta pompasu ana bi kuta peso eno ru abobo na kura enye abobo na shows na manfo se ana utu ebe peso bi eni bi enketi pa ana edida amanfo se wenye enye pompasu nja yes wo ya peso de ni bi nje bi kuta pompasu na o da pompa se o kawo mu se ya na jem o kawo mu se jem ana place of the pow da fe no bie gane e mu gane ko to wura mu e mu ko se se ye o mu se e ti be na jube 7 na 28 ni dia 1 hour ni no operation ni ko so
0: na krono so no agoman kron jansen no apostifo ni ho
4: o man ko jansen posti wo na posti wo na won dia won se police ni police o so bia police ni ba to se ho no e station I won se da ni kakro woni bi omuni akade bia e je ba se je se omu la agwaso do divisional police command ana se bia boja se e ti be e ti wo no ata na wo prefer police for ba na te o ma firi man ko asa akwakwanya ko e kwa mu a zo wa ko bo ba de o
0: eh
4: e general ye enye opresi gito na awu be se be ye okru mu
0: na nipa na etuo kan no ne hote sen
4: am no en omu wa se no ko agwaso do ga me hospital eti anopai ana biko gbogbo jare se unya ni tri didi mu a ana se bia biko ka se te picture na tori se roje dia buru ni nfi mu na agba na tuetue ni nfi mu se de pomp na nche pompo na agbono no se enye fa dia goro
0: o we dia no den na post fu atumi ati obi wo mu ana na ye nti obi a
4: ani asat eno na jone de na post fu nche obi am se police fu ni nya ko na mo fre so do for buy no petrol tin for buy so do for so for agba ko yakun mo ba ma nkro but omo ba no police won be do ma kona ro be na say police won achi
0: mhm
4: so o say e ho no omo me so say o butun jebe ngop no mo wopo mu wa e do mu ni tare ni nyina e do mba di ka be ro be mo abante ba ko de ba won omo di tun che nzo no ja ne bag ni ti kan ya de ma mo baba akuru de na so be so ye e gakra e do ni chen bi gakra
0: mo
4: jani to edugu ni nzu mi za
0: mate ti kofi mame na se fo ni di achi nkwan kosi prem to be ka se bomu de na yate de akosi why nti de achi mame nti wo hye youtuber na se facebook se se ya no a abrante no dan ho no e ne to kan mfe no na msa hani ya yalisa ya mdini dru hospital no juhia ne, ne single teshe nina mwa ye moja adien chindie etie fonfanche etuwa nwa moto to ya nonso na buba negu kwa brane nse mwa ya dini nina atu YouTube eni Facebook awushe bie no diya kesie ewa agona mankro jansin ewa infinifini mante mwa kofie jema nebo eno no na medewo kwa sante mante mwa na ye jina wa enkin kensu ehonsusu diya siye ene se asafu ampejifu apa wam ya jame mama mutitibini diyo machemo ewa boku mpote mwonum ewa tifi apo ye mante mnim wama jumane se wanko chana bambo hunsem enyesu mje hunsem no enwe peye na wamo na mkwansu wamo kwa nura anyumre mwonum enyeti se wamo esena wadiko no eni STC basi bia kwa kudie shia ama akwenshiye si na eno ena yanyanentie sani ya umu triposi fugumu ma wamo ekwa kwa shaya wotumi eyi nipa bia na prepare no e ma chese traffic na asie no so no wo mujeje munti uba eye YouTube ni Facebook a video no e na eda ha no nti STC bus no enye e na chese military fo asoja fo ka no chese across kwan no na nim ni de e ho nyina sei ene ne nche ho nyina sei na enipa egu ho ni post fo egu ho a na wo hwe se pepepe yo bewie e wo honom no enso na dan na empenyifo e chese wamu nyampo maye ni padudu e praye mpaya ibohe chese kane diye soja fokano ne tayi nini na udiye soja fokai ni tayi guasye atiti yankasa nutimusa kwenye na nwoden pa eno e video no ena edahi na besie nei bambofoni apostifoni penyifo e kopie hono wamu mo yamanie se ni pahini praye prafono mu wahin ni pahini ne wasenim na STC na yema na military car na soja foba eka no so ni paseni ne wumu wamu nyamo ya huamanie inti ye chense bia na ye asrafo wamu mpenyifo shenkite odie unsamso no ebeka huwa samatisha yeyi ebie ne ediko na ni manope ya deko na ya shasi ya sabeka chief inspector bio yononsu o ye investigator ya semisi ya no kwa honma no chishimu ya shasi ya dini bedin kwa mo entutomu mkwadi ya bekwa ninten na wabo ya manye DC ya no enye ni padudua wamu eprepra yensom anopa nonsinya kasi ya bo ena wutia haya dum 106.3 na ya tuwaso amedewo kwa jirabanso ɛno wɔ nzema east man sini mu ɛwɔ atɔe mante mu na ɛba no ɛfuma gudie tuo ɛne ɛho hyehyɛe a ɛkɔ so mpɔtam hɔnom na ɔmanfo a wɔgyira banso kyerɛ sɛ wɔmo deɛ ɔmade sɛ ɛto aban anim ɛsɛ Better Land Ghana Limited wɔmo asusu sɛ ɔhyɛm ɛwɔ draw asukɛseɛ ɛyɛ forest ne mu no yɛ wɔyɛ fuma gudie tuo wɔtu bie na ɔmo deɛ ade sɛ ɛto aban anim sɛ nkɛbɛyɛ a tumi no ɔman no ɛde ma Better Land Ghana Limited no wɔnyɛ saa tumi no na ɔmo deɛ ato yɛ nuanom join news anim ɛsɛ fuma gudie tuo na wɔmo atu wɔ hɔnom no ɛnya deɛ mfasoɔ bia wɔ so mu ɔmanfo wɔ hɔnom wɔmo ɛmpu asikyɛ mu nkɔnkan wɔmo sɛ wɔmo nsase ɛsɛ wɔmo nsuo dakyinkyin manfaso dɔm ba bɛnya wɔn nsase ne nsuo no so no wɔmo ɛsɛ ne tɔmo mpɛ ɛno na ɔmanfo no ɛne ɛyɛ nsabitwafoɔ di nkɔmɔ a wɔde ade sei ɛfɛ yɛ so sɛ sɛ ɔmanpanin John Dramani Mahama tie na ne soafo yɛ Rɛhman Ama Kofi Buwa wɔde ne soafo ɔhyɛ nsase ɛne ɛmu agudeɛ soɔ ɛsɛ ɔmo tie deɛ a wɔnyi sɛ tumi krataa no a Better Land Ghana Limited ɛde tu fom agudeɛ ɛwɔ mpɔtam wɔ no wɔnyi firi ne nsɛm.
5: But here's the case that the people of Tribanso are calling that they don't want this Better Land people to come to our area. It's rather very unfortunate.

0: ɛno me kɔhyia nkwampanyimfoɔ bi na mehwɛ ɔmo ho bi ɔmo de to a yɛka sɛ ɔmo na mo control affairs ab sɛ
1: ahwɛ
0: birbiboa mo kora na me mehwɛ ɔmo ɔmotio paa na mehwɛ me sɛ yɛse wɔmu de control
1: afairsdeɛsɛ
0: no anowaka no wiase deɛ
1: saanyankopɔn hwɛ woti ne wahene ne
0: na mehwɛ woti
1: na ɔde akyerɛ
0: me nso mesiɛ
1: bɛma na bɛma

pa mo tie me na nyome wadro he okofia na ya me fo bia anko do fia somdwe mo yenso afeni eba nyuma nsonso no ya me fa me dro asomdwe mo na me pa cho san koma me ba bedi e ho hia pa entity ene ye na chrochro na to ho san sa wa kena maybe same question na betime amwa nya.